wajo lagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri o

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada bi ere July 2026 odigbo se o wa bo si ojo jimo oloyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi eni o iwo ni o awon mere o wo fe lomi se yi sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan laaro ope nikan ni so nitori ide yi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope loni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu togba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni bo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyan tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu gbogbo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan alesi mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won to ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olohun ni o gbogbo leto e ba tin gbo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po aro inisin lori facebook tiktok ati youtube mo le kokko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dedi omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola lasi di awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won israel be jade ku ni le egypt won je suya ni eh ati ewebe to koro eni kan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke okay.

gbogbo igba ti o ba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba ba laye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan lajo bere osu ti o si nbe mo an ni agbara eni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaking by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the 2 ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbara di fun isoru ta lei isin meji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anoint won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokan labo si meji la igbowo le ni inu awe la wa Olala si sidi. Bo te je pe ma wa church.

0: gbogbo le o mo mo ndupe awa ta ba ta ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada sirere gbogbo eyin tan tele program yi o seni ti o ni sirere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku e je ki n pe ki n se bayi e lu fe e je meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba n pe mama hun ki won ma bo e je ma dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: tele Marufa le ko mi lati gbe ora
0: ninu gbe ora nbi
1: beni mi o lo si bi program yin sugbo mayi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi kan ti mi o je sugbo o na ba mi ra omi bo sugbo mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo o wa ni e wa ni olodun.

0: Ha, Jesu o se aye ope pada yo. Eje wa so nkan, sir. It is only a fool that doubted the proof. O didi o pe, oni ma so pe oni. Abi omo kan to lo to keyen. E ma kiyesi ede ti won so ninu ilelu igbo ora. Anointing is not limited by distance. To ba se po gba yen gbo ni ojo Sunday lo wori Facebook. Close to 60 omo, 60 omo. Lakowo church. Babies, children, on lakowo nu service ni agbare ni to ni aye ato. Se wa ri to ba ti di ale loni. E connect mo dekunle e pafe ababa mi o. Ago mefa bo ni isin lori Facebook, TikTok ati YouTube ati lale ni ago meje pelu suya. Enikan ni se nlo se suya fun ra mi o le se. A wa lo eso agbon kan agbon enikan ni a sa fi yen gbadua ni ona ara l'Olorun bo lo mi se denu agbon agbon tun wa loju meta ko fi ri na a fe gbadua oluwa so fun mi pe won da onje lu o onje ninu osu kejo onje ta wa nso yi ki se bread ateba o o bo ti e je pe iyen nu o wa nbe e ja mo gbaradi bo so ri to ba sa ti ntele ntemi so o ti tan kan tele o si mo ri ka Olorun bibeli ni en ba gba oluwa gbo a o fe se re mule o ni e gba woli re o le si se rere ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo wo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe ka won mi lo bo ra suya ile lo 100 naira 1200 le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt o ni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi o ni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba pa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere ni instruction mi ton re o direction mi ton re o oni mo tun fi le so to ba wa di sunday ma wa anoint gbogbo awon yan fun iranlowo mo gbo ni sa nki lo wa sele ni gbora engineer eje ma bo ma ni ki gbogbo eyan dupe laipe yi mo nbo
1: eyin leyin ba won
2: be ni sa praise the lord.

ti oluwa na ni to ba da go mesan onimero James Adesina o ma wa si ori eto lati so ohun ti won ni fun wa Princess Muradike Ayinke Ade MC Rawo copy Atesiwaju lori eto we eto yin ona abayo ni kan ni Jordan 105.5 FM

bu fun mi ki n bu fun la kere ke lodo eyan melo le ti bu fun ogin je gba tun gba towo won ona bayo le to ni kan ni Jordan 105.5 FM eri oluwa gbe mi leke adeba loko mi mc rawo yin na ni agbalagba omode tin pegbe baba e loko no ga pomo abuke ni akesi.

igbe kike eye ninu igbo ki se wo to woro o de ba tete sile dada e understand don tin so olorun ba mi ni dire wa faku ko eda e wo e fa yan lowo soke e je ka won eyan ri onu abayo latara yin na e ma da se eyan melo le ti fa lowo soke eyan melo lo ti tara yin je eyan eyan melo le le so wi pe lola yin ni eyan melo le le ni olorun lo yin fun ipa temi lemi nko lasiko yo somoni ti mo nlo lowo yi awon kan bo won tun lo ti won enikan ija wa de ope yan ni jejo mo awon kan ti so siwaju won ti lo awon kan de ti so won si wa awa tun de ba won lenu awa na ri ti wa wi oro le tan ede o le tan bi oruko kan ti mo nje ototo loro wa wi ti e ma wi temi oju orun te ye fo lai fa gba apagbara won inu ibu te ja we lai kolura won e se ran wo fe nikan loni awon te ba ni ipa lati se fun e se fun won awon te ba lagbara lati se fun e se fun won je kan lo na abayo latodo ti won na e ma gan je ko je insha gbogbo te rin ile ile ile oyinbo lo ni lola lotun la ni gbogbo gba sugbon gbogbo e a le re eyan kan ti o toka si wi pe atara yin lohun ti je eyan

0: Number one, me James Adesina, I just cock off his old attegun. Nothing worry about there, there. Sugbon seminar o wa ye lola iyan idanileko la wa yoruba npe awon idanileko to ma mu irin ajo wa ya kankan ti o ton mole si awon to se kude kude fun idawole wa awon ise ta le se lori ero aye lujara atawon nkan ta le fowo ta ni lowo ta fe ko ka padanu e un ta le fowo yen se ti o mo bc ti o mo re si number ni mero james adesina lele e le ko le ta ba wa ku lori eto awon na tu pe ko to di won lo e won wa pe won ipe eyin na fe darapo mo danileko 0806409558 0806409558
1: ni gbogbo igba ti eledua ba ti fun wa lori ofe lati wa si ori eto ona abayo doctor engineer professor ori eto ona abayo Dion service CEO won na ni en gbohun re lowo lowo bayi
0: e ka bo sori eto aku eto ana adupe lowo olohun pe atu rira wa layo ati alafia awon yoruba lo won bo won ni ibi aba foko ta ba roko ti si nibe na lati bere si ni ro awon bi ta fowo kan lana ta fowo ba ibe na mo ti fe ke ba mi mu laaro yi papa julo lori awon ohun ti a le ma se lori awon fonu agbele agbowole ka bi bo la se ma so awon fonu alagbeka wa to je wi pe awon mi o mo pe ba won se dimu opolopo nkan nibe lori ero aye lujara lori sirisi ti a le se ta fi di olowo di olola papa julo elomi ni owo lowo sugbon won mo ti won fi se ton ba de ile faji e ba fun won ni go merin igo marun ohun ni won ma nse to si je pe awon owo yi won le fi di nkan mole lori ero aye lujara tabi ta won gan le fi de nkan mole ti won ma ri nkan won bayi ti o si mo bi owo fun won awon kan yi mo fe ke ba mi ton mole si fun awon eyan wa ati papa seminar wa tin bo lola iyan idanileko ta won eyan wa keko lori e mo mo pe towo bo be ona e ja be lati bi ti e ti pari lana
1: e se gan kin to lo si awon nkan ti mo ko wa awon idanileko ti mo fe fun wa awon eko ti mo fe fun wa lori eto ona bayo fun ti taaro yi mo be ko so fun wa lori forex foreign exchange kini elo ni owo dollar si naira owo naira si dollar ati pe elo ni owo pounds owo pound ye pounds pound ni o mo ma npe pound si naira ati lati naira si pound atowo euro ki tori awa ti a ba nse isowo ta nko awon oja lo soki okun ati awa ti a fe ma ko oja wa si orilede Nigeria a ba fe ni nkan kan ti a fe fi owo oki okun ti a fe fi se iyen foreign currency ti a fe fi se ni aro yi ti eyin o ba ra owo pon ye pound GBP ye pound da owo UK niyan ti eyin o ba ra lati ra 1,890 ni lati ra 1,890 ti abawa fe ta 1,910 ni ti aba fe ta owo euro teyin o ba ra owo euro 1,595 ni 1,595 naira ohun ni eyin o fi ra ti a ba wa fe ta 1,600 110 naira, 1,610 naira ni owo ti a fi ra owo euro. Owo iyen Canadian dollar, Canadian dollar ti a ba fe ra owo Canadian dollar, 1,020 naira ni, 1,020 naira ohun ni a fi ra owo Canadian dollar. Ta ba fe ta owo Canadian dollar 1,080 naira ohun ni a fi ta la fi ta owo Canadian dollar. Awa ti a ba ma nlo si Dubai, ta ma nlo Dubai, a fe mo nipa owo UAE dirham, UAE dirham si naira. Teyin o ba ra owo UAE dirham lati ra o je 350 naira, 350 naira ohun la fi ra ti abawa fe ta, ta ba fe ta owo ye je 370 naira. Owo dollar ti a ba fe ra owo dollar, ba fe ta owo dollar currently nisin bayi owo dollar 1,366 naira ni o. Oyen ni owo dollar lowo lowo bayi to ba ye pe a ti e fe ra bo se trade ni between that price ni 1,000 awon iyen gangan lo official owo official ni o, sugbon en teyan le ni access si ohun ni mo ti so fun wa tele to je 1,405 iyen ni aro yi gbogbogba ohun na ni owo yi ma n yi pada ani black market ade to ni parallel market, black market wa parallel market wa iye owo dollar ti awa na le ni access si lai je pe a fe lore ti CBN iye lori foreign exchange, iye lori foreign exchange ka wa lo sinu awon nkan ti mo mu wa fun wa lori eto leni. Mo so fun wa lana awon business opportunities ta le se nigba ti ojo nro, tojo nro ta wo pe ojo to nro yi o, boya e se business kan tele, ojo to wa nro ye o ti wa fe, o ti se jamba fun business te n se, wa ti e nwo pe kini mo ti e le se na, kini mo le se ninu ojo to nro yi. Mo gbe wa debe, mo so awon business te le se lana, mo tun se nbo leni, mo tun ri arakunrin kan to n ti keke to fi n ta ti lo n ta awon ti oni lubulubu ye ohun logbe ni en ta. Mo si fi mo fi oro wa lenu wo, o ni pe o n ta ni 500 naira owo to si ma fi pelu e ko koja 150 naira. So o n je ere to n lo si bi 350 naira lori ti eyo kan eyi ti o ba ta fun awon eniyan. E wa wo, e wo ye eyan ti o ta ti fun tori otutu nbe, otutu wa. In fact ni saata wa e ko run gan ma ran, otutu o tun ma mu yan ni saata wa, tori ile ti tutu daada, ogiri ti tutu daada, orun ti o gbe ile gbe nisin o ma joorun olojo meta yo mule daada fun ojo meta. Mo so fun wa nipa ba se le bere umbrella, ta mo ta umbrella ti rin kootu ninu ojo fun awon to ba n lo sile iwe, fun awon to ba n lo si bi ise ninu oja kaakiri. Mo soro nipa awon ounje ta le mo ta bi akara ati ogi bi isu ati eye bread ati eye awon nkan to je pe yo gbona, ti o gbona teyan le sare je kiakia iru en te bi n pa ti o le dana ounje nile, to wa wo pe kini mo le sare ra lodo ya bisi abi lodo baba gebu ti o kan sare ya odo yin ti o ra ti o fi senu mo de tun soro na nipa delivery, a tun le mo deliver awon onje. Ti ri emi ni onje ofada, e le mo se onje ofada kemo se online delivery whatsapp delivery awon business tell le se pelu owo kekere ti o ni na yin ni owo pupo emi a ma so pe ole nikan le bi ma pa o en ti o ba ti yo le wo to ba lowo lowo lati lo sibi to nlo fese rin de be ma fese rin die die die to fi debi to nlo ibi nkan to se pataki julo ohun ni destination eda ninu aye en to ba tin li ola to ba tin li owo to fe lowo to fe dolowo ko ni je ni tin kan tete ma su o nkan gbodo tete ma su o tori o mo sare wa ma tere o ba se sa wo ma wo lo sibe o gbodo gbianju pe o ti e ngbegbe se eyan ma ngbegbe se wonu ola ni o ojo ojo si le lowo en to ba ti lojo lara en to ba ti ni beru pupo be ti n ba se business ti ma lo sowo mi nu nko o le dolowo tori e la fi ri pe awon ko mo toro je awon ko si mo lowo tori awon to n toro je inu owo ton toro ton ni won fe risk e won fe invest won fe ma fi jeun ni en awon ton si ni kekere won ready ati give out kekere won yen won ready ati fi kekere won e se nkan to ba wa n gbo mi lowo lowo bayi to n wo pe ki lo tun kan mi ku ki lo le se mo so mo ti so fun yin awon nkan te le se ati pe nkan to ba nta ba mu lo senu ounje se pataki en to n toro owo jeun en ti o toro owo jeun en to n sise a jeun en ti o sise ma jeun apo awon kan no ma lo fi owo ye si so te ba lori ofe ati se awon business ye e lo se yo e ma ri owo gidi ninu e a kini nkan te tun le ta ni period ta wa yi a ri pe awon leather awon shoe leather italian leather shoe
0: gbojo mu
1: ko le ko ti e le ta italian leather shoe en ti o ba wo nisin yo gbe wuba abi ko ni moto titi e ti o mo gbe lo bi ise awon oga ceo nikan ni iru si o jordan ni won le wo italian shoe ni period ta wa
0: awon ti mo be
1: lati le sinu moto lati moto sinu office ni sugbon awa to je pa nse jama kiri to je pe osla ni wa ta nse entrepreneurship ta rin kiri ta nse ta lo supply oja awon yin bata nkan iwose to je pe o da fun period ta wa yi ohun no npe ni rain boot rain boot won to ma npe awon kan ni waterproof footwear awon footwear kan wa to mi o le penetrate ba wo wonu mi omi o ni wonu e tori waterproof ni won waterproof bag na wa bag ta ma npon seyin yen ta won mo lewe ma npon seyin atun ni to je pe waterproof ni omi o ni le wonu e se te ba ta won nkan ti mo daruko ni sa ta wa yi eyin na odo lowo to ba pe bi ni o ba wa nu oro yin oro ebi ma kuro ninu oro yin o ewa di eni ti o lowo lowo owo nbe ninu e ka ma ta rain boot ka ma ta waterproof footwear ati awon bag awon student ma ra awon osise ma ra awon to n trade ma ra awon to n taja kaakiri won ma ra ti a ba lo sinu isowo yi eyi ni awon business opportunity eyi ti o wa won tun po won po gan sugbon ma ma mu die ma ma mu de sa gbianju ke mo gbo eto yi ni gbogbo igba ti a ba tin soro lori eto yi ta ba tin se awon eko wa idanileko university ti wa leleyi oni jordan 105.5 fm lori iyen na ma koko ma pause lori awon business ta le se during raining season ma wa lo sinu business ti a le se lori ero aye lujara business o la le se awon igbese wo ni ati le gbe lori ero aye lujara kini pataki to wa ninu re pe eyan le combine ise ori ero aye lujara ati ise oju koroju iyan ise ta fi owo se ona meji leyan fi le lowo leyan fi le wonu ola lo akoko ni ka lo agbara ikeji ni ka lo opolo ati technology opolo pelu opo technology e opolo wa lo n ba sise o ko fi agbara sise te ba fo wa agbara te oju phone yin te ba te o ma fo te ba fe lu agbara e wa lo wu pe e fe se nkan kan lori phone yin e wa fo wa agbara te phone o fo opolo le fi te e ti o ba lopolo ko ni le te smartphone te ba ti wa lopolo ye eyan le wonu technology eyan le bere cinema sawon nkan kan lori ero aye lujara ti yo si mo ni owo te ba nso pe engineer James emi o mebo so emi o le se ibo nti e kawe lo pupo e wo aye ti ju ba e lo se ri phone te gbe dani yen o le mo ko yin die die die be se mo se ibo yo mo ko yin be se mo ko le a mo ko yin tori phone wa ta gbe dani yen o ti ni AI artificial intelligence gbogbo awon android phone ton se nisin ai ti mo ba won wa lati bi ton ti se won wa awon iphone to wa nta nisin latest software to wa lori e won ti fi application kan eyin won ma npe ni firmware firmware o ni awon software to ti ba phone wa won ti kan ti ki sinu e won poruko re ni siri yi yo le mo ko yi te ba ti e mo bi te lo lori phone yin te ba ti siri ba ti da ohun yin mo te ba ti so fun pe siri o nkan bayi ni mo fe ko se siri o se fun yin ni kia kia e ba fe ko lo ba yin wa orin kan boya orin ebiniza obeni le fe ko lo ba yin wa o ma ba yin wa lori ero ayelujara siri o gbo yoruba o gbo de yoruba o gbo te ebo ko si nti o gbo a po gbo pidgin gan be so pidgin si o gbo tori orisirisi ede ohun na ti ko si opolo re mo soro ri lori decentralized finance ye defi ninu awon ona ti o roro julo lati di olowo kiakia ati olowo ola olowo meji lo wa olowo eni ati olowo ola olowo eni ni en to ni to nsise o nsise osu o njamajama a ri owo a fi jeun a fi bomo a fi boya a fi bo ile olowo eni niyan o sugbon olowo ola le to je pe nigbati o ba ni apa ati sise mo nigbati ojo ba nro ti gbogbo ona di o ti di awon nkan kan mole ti o mo bo leyin igbati o ba sise mo iru awon yen la le pe ni olowo ana awon ta ba wa lowo eni ta ba lowo ana o ye ka ma ro pe owo eni o se se ko dry o ko ton ni ta ba ko si nitori na ni investment lo se se pataki ka je ni ti yo le fon owo ka eni ti o le gbin agbado agbado pupo tori ko le ba kere ni ojo ola ojo te ba gbin agbado ko lo ma wo te je o e gbin e wa lo ni suru e lo ni suru awon bi awon ose kan so su awon osu kan ta fi gbo daada ke so pe oya agbado n fe ma ka o te wa fi so dowo te fi mo je bi oro investment bi o se ri niyan ko wa ke se gbogbo agbado ta ba gbin ohun ni o ma se je o awon agbado kan wa to je pe boya ile ton bo si ile yo ba won lara mu won ni so daada emi omo e ma kere emi gan e le ma ri oru agbado kankan ni ori re mo tori ibi to bo si o da boro investment se ri niyan ta ba se investment lona meji meta merin o se se ki investment kan abi meji ko ma jora won ko fori sopon sugbon awon yoku ye te ti se ohun ni o gbe yin ta ba n soro nipa pe eyan fe wonu ola lo o fe wonu ola lai lo defi investment yen defi yi ori ero ayelujara lo wa wallet ni o dabi pe keyan so pe ohun ronu banki lori phone ni ko se nti o le se sugbon te ba se nilo akeko nilo imo esi nilo teacher ti o ko yin oluko to ma ko yin pe bayi ni ke se se o bi bayi le gbegba ki to le se te yan ba wa ni owo lati owo to nlo si bi 20,000 lo soke lohun eyan le fi owo sinu defi ti yo si mo ri owo ni ojojumo kin na won kan to ma nse ninu defi te ba ti fi owo yin si defi defi yo mo fowo yin trade ni ojojumo to ba ti wa fowo yin trade lojojumo yi owo yin yen won ni o mo provide liquidity fun defi project ye ba kowo si orisirisi defi ohun ni o wa sugbon ko si n te ba kowo si ninu re te ba ti ni imo niwon ba lori re ti o ni so yin dolowo ti o ni fun yin lowo tori na ni imo o sese imo sese pataki ka nimo lori nkan ti a ba fe kowo si lori nkan ti a ba fe se tooto ni owo wa lori ero ayelujara o tooto ni apolopo awon eyan awon ta ati e foju si awon mo kekeke ta n wo ye ton gbe moto nla kiri opolopo nu won ni o se yawu awon bale ile na ta ri pe won kan shine ton kin jade kuro nle ye opolopo won na se yawu na se ritual sogun owo to je pe ogun owo ti won se ohun ni pe won se konge defi project to da ti won kowo si to wa so won di olowo ni saturday ose yi iyen saturday ola yi ni ojo akoko ninu osu august mani seminar vip training ni ti ti wa ko lori defi yi be se so defi dowo awon bi defi project meji lo wa to njawo bayi te le kowo si tokan yin o si bale ti o mo fun yin lowo lojojumo loso ose ati lososu ye ni kokko o eyin te ba tun fe ko nipa ai be se so ai di owo be ai o se mo po owo fun yin lori ero ayelujara be se lu opolo ai lati fi la lati fi wonu ola e wa ko lola e wa ko be se mo fi ai seda photo be se mo fi ai lati mo seda awon video lorisirisi awon video te le so dowo be nu o se di content creator bi pella bi kata ife te ni ti eni wa mo loju yin to je pe content ni e kan mo lo ai AI won pe nkan kan ni faceless YouTube channel faceless oju yin o ni appear e kan mo fi AI le fi mo seda orisirisi awon nkan e wa ke wa ko gbogbo asiri ye e fe bere e-commerce business be se mo se e-commerce te mo ta oja lori ero ayelujara e fe ko be se mo se marketing iyen digital marketing lori WhatsApp lori internet ti owo si mo wole te mo pawo e fe se bi sowo bi meji meta ti o je kokon yin bale e wa fun idanileko ni ola yi te ba si fe wa ago mewa idanileko yi yo ti bere ago mewa wakati meta gerege ohun ni idanileko yo fi wa
0: le pe ani eyan kan to fe bere bere lowo yin e je hello e ka ro sa my comrade e ka ro e koju mo on ki yan jina ojo
1: e seun gan
0: gbo yin dada comrade dola o hello sir
2: hello
0: I think gbo yin dada ba gbo yin dada
2: mo ni ma pe engineer
0: okay
2: o te yin engineer yin ba ka ni yo
1: yes
2: sir to ra ka so ko ti ko na sugbe mi ma pe leyin program
0: ko si wa na
2: se mi ma to ya to sa tara a so ti be ta kara lo
1: be ni e se gan sir e se gan se ri po owo odogba awon kan ma se won mo takara won si mo rowo won mo ma rowo lori re se wa ri awon ise ta foju si ye owo nbe nbe o won be nbe mo lo si social club lana ladugo wa nbe
0: labulegba
1: wa ri bi awon eyan se ton se chicken and chip ton se gbogbo mo wa analyze owo ton ma pa lojumo to ba kere ju won mo ri 200,000 naira ere ni o lojumo ton ba ta ton ni ale owo awon nkan ta foju si ye awon to ti nta mo ra awon kan so je pe okunrin ni won okunrin ni won on de balele ni won pe ka chicken and chips ati eja eja ati chips na fi n bo yawo na fi n bo won na fi n san wo ile won se n pa wo ara won ma doti sugbon leyin gba ton ba ti wetan ara won clean tori owo ti wa lowo won fara ta ba fe wa fun seminar lola tori akoko ti o fi be si e bere si ni ma send yes pe mo fe wa sori number yi 07088306422 07088306422 seminar la ma yato o ma ni agbara gan tori loaded information on ni ma ko wa fun wa te ba ti nbo e ti gbianju e ti ra boya galada ni e ti ra boya omi abi te mo fi panu tori ti ma ti bere e le mo raye ati jade o ti ma ti bere ko ni ola yi e kan so wo kekere fun registration lati wole lasan tori ti ma ni pe mo launch free seminar ba ero ma ti npoju ibi ti mo de fe lo lola ibi ti o ibi to ti o to
0: ogun te eyan ba ti e fowo se ni mo pe lowo
1: e ni so te ba fe wa lola e bere si ni ma send the message te ba le wa e send eyan kan wa ko wa ni e wa to wo e wa wo pe kini seminar te ni ti e ma nso ba lo ti e wa ko eko lola eko ta ba ko ohun la le so dowo en ti o ba ti leko lori owo le lowo imo se pataki imo lori owo e wa ko lola awon business te le se e be si ma send yes sori number yi 07088306422 te ba ti send yes e ti foruko yin le ni o e wa gba address be se de seminar ni ola baba le wa ko se nti o le wa fun seminar ola omode to ba ti wa from 10 years old na le wa awon business ta omode na le se ni awon agbalagbo kan awon obi won kan monitor won ni tori o da ka tete ko mo wa bi o se mo pawo tori to ba ma fi dagba yo ti mo lara pe wo nkan ti bu ya mi nse ni baba mi nse ton fi to mi dagba lele e ke mi na mo sa awon business o da ka to mo pelu ka ko mo bi won se npawo ka ma fi owo bo mo je eko won ni bi mo owo ti mo nfun bi mo se npa lele yo nkan bye ni mo nse o da ka se be so te ba nbo le kan si e bere si ni ma send the message lati fi oruko yin le e ma send the yes sori 07088306422 te ba fe get the direction e fe pe e fe wa lola e nbo lati Kododo e nbo lati lati Badagry e nbo lati Jebu Ode e fe wa lola ibi te nbo egbedale nbo sugbon location yen gangan e fe get re be se wa be se foruko le e fe foruko gan le leni ke le wa lola e le pe number yi 08064095598 e le pe number ye ti e ba fe get be se debe e nilo mentorship e fe ba mi soro leyin eto e fe ki la yin loye lori awon nkan kan e le pin mi na leyin eto ke ba mi soro e fe ko nipa AI technology e fe nimo dada e fe nimo te inu fi mo pawo e ba mi soro leyin eto 08064095598 e ba fe tele mi lori Facebook James Adesina loruko mi lori Facebook the on service CEO lori TikTok lori YouTube James Adesina
0: oda e ja pade lago mewa lori otunu wero yen ri oluwa gbe mi leke adeba loruko mi MC rawe karo
3: enu ti o ba tele tan ni agogo agogo fun olohun ni gbe ife o se mu

mi o ni je meji ju kin ki eyin ololufe wa pe ko ojumo mo lo laaro toni e ka aro o aku boju ojo seri won ni bi oye bala ojumo amo ojumo re ojumo ayo fun wa loni oni ni ojo kokan le ni ogbon ka biese ledumari osu keje na ma ti bole nu oko na nu ah lai na la tu ma kira wa pe ago se tuntun osu ayo ni o je o lagbara olon bo de se ma je na nu adupe lowo oba dani waye oba dani ma gbagbe eni olorun oba mi aduro ti ni ibare o adupe lowo gbo eyin ololufe wa te fi wa le nigba kankan ta jo ngbadun ara wa eyin gbogbo ebi otunu we iroyin atuti ko awon iroyin ta tu fe ka si yin leti eyi to jade ka kiri orilede Nigeria ato ti ko won de bi ba laaro yi dama sin na ni kini win gege bi won se gbe jade laaro yi eje ma ja won lule bi apo ewa kin ma re won lule bi apo yere koni kaluku ma mu ti e tabala gbe ye wo ba to lati soju opo le we iroyin pon waju mi laaro yi sugbon iwon ba ni ma mu nbe ma denu we iroyin punch dodonu a denu we iroyin daily post dodoni a si wonu we iroyin vanguard koda Nigerian Tribune na gbe awon iroyin kan to je wipe ko se makasita a si mo ge pe bi awo baba tana laaro toni eku ojumo mo ode odun bi ile nko lagbare ledumare ategun to nfe lasiko yi koni gbodi lara enikankan eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na ni agbalagba omode ti npe gbe baba iloko mo ni ki se bi ti gberaga won lohun ba mi lo dire wa fakoko e ka ro

je koko bere lati inu iwe iroyin to ngbona feli feli Daily Post na ni ma ti koko mu ni bi ti won ti soro Are Bola Ahmed Tinubu iyen are orilede wa Nigeria kini baba so laaro yi baba ti se ti won si ti bi awon gomina gomina be ni won si so bi ase wi pe awon o fe ki awon gomina ki won ma ko awon afara eleyi ti o je elese sibi ti ko ye ki won se si won ni to ba ma se afara elese tabi afara to ko ugba won ni kan se si ibi to ye kan ma se si awon ibi ti o ye kan ma se si leyin ti won so eleyi won ni o se pataki o se dandan lati tele ase are yi nibe na ni won tun ti wa nso fun gbogbo awon adari esin ibile ni ipinle Oyo ti won yoju si are ni ile are ni abu ni Abuja iyen ni Aso Villa nibe gangan ni won ti soro na nibe la are tin salaye fun won pe ki gbogbo awon olori olori ni esin ibile ni ipinle Oyo ki won fokan bale o wi pe eto abo afojusu awon ni lati ri daju wi pe awon ma gbogun ti lorilede Nigeria gege bi ohun ti are so are tenu mo oro eto abo ele eto mehe lorilede Nigeria papa ipinle Oyo won fokan gbogun won bale won wa se ni kilo kilo wi pe lara awon kan to ye ka moju to to je eto abo o na ni pe awon afara boya ibi to ko ngba abi itese ngba won ni ki won se sibi to ye kan se si kon ma se afara sibi ti o ye kan se si tori pe awon nkan won yi na yo mo je ki eto abo ko ma ni kele gi lese ni iyun na wa nu we royin la ro teni Daily Post lo tari esta la ro yi awon dokita agbarijopo awon dokita ta mo si Nigerian Association of Resident Doctors yen nad won soro la ro yi oro ti won si so pelu ibinu na fi so o won ni ewo hey ikilo la won se yi o ikilo kilo kilo kidi kan la won je yi o tori pe awon dasele kaakiri orilede yi won ni dasele ohun yo si ni agbara gege bi won se se kilo yi awon egbe nad yi won na ni won soro wi pe koda ijoba apapo le bayi da wa lohun gbogbo nkan te fe ta bere lowo yin te fun wa gbogbo awon nkan to je pe o ye ka fi ma se ohun amusise gege bi dokita ta ni ati awon owo ta bere lowo yin te ti fun wa te bayi se to bi ma di ojo kewa ninu osu kejo ta nwo lo yi a da sele o ise idasele ohun si re yo ni agbara gan ni o gege bi awon ajo nad bi won se se kilo kilo fun ijoba ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn federal government pé wọ́n kùnà láti ṣe gbogbo ohun tí àwọn ń béèrè fún bíbẹ̀ẹ̀kọ́ àwọn ó dàṣẹ́lẹ̀ ìdáṣẹ́lẹ̀ alágbára sí ni ó jẹ́ ìyẹn náà jáde nínú ìwé ìròyìn daily post láàárọ̀ tòní.

0: inu iwe iroyin punch na ni iroyin ele ti jade o gege bi awon eka olopa ipinle ogun nlana jobo thursday na ni won ni won gboriyin fun awon ti won je omo iko olopa ele ti won sise takun takun lati gba awon omo ile iwe gateway ele ti a mo si ICT polytechnic to wa ni sapade won ni ele ti won ni awon ajinigbe won ji won gbe nigba ti won se ikolu si ile igbe awon omo lewe ta mo si campus hostel ele to wa ni ipara gege bi awon olopa se salaye ni pe awon fi da gbogbo awon ti won gbe agbegbe na ni oju wi pe awon iko awon sise takun takun lati ri daju wi pe won gba itusile awon omo na gege bi ohun ti o wa jade lati enu eni ti o je agbenuso olopa ti ipinle ogun iyen dsp oluseyi babaseyi ohun na lo fi idi isele na mule to si salaye wi pe e wo e fokan bale o gbogbo e gbogbo e awon omo ti won jigbe yi a gba won le be ni won si gboriyin fun awon olopa tori pe won ni won sise e ja lo soke lo nka lo polowo oja tori ipolowo un na lagunmowo an tesi waju lori otun inu iwe iroyin
1: eku bojo ojo ti ri ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi ibi ti lekele ki gbe foso eya aparo kan o le mo be oruko mi ni omoba adedeji ademuwa
2: awesome
1: ba kokoro oro mo ki gbogbo eyin ojogbon ti e ngbo mi lasiko yi a o ni waye asan o kekere alakan ri gbogbo wa ni ole akota fun ami iroya yo lakan ni mo mu wa fun yin lati le ise shefa homes and properties sugbon saju e pa awon number yi sile tori yo wulo fun yin 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi 0912 238 8541 0912 238 8541 Adura ti opo eniyan ma ngba ni wipe ki Olorun ko ile ayo fun ohun sugbon bi eniyan ko ba ni ile ko si ibi ti o fe ko ile si o Shefa Homes and Properties ti won wa ni 5 Charity Road opposite UPA Bank oko oba gege leko ni won mu irorun wonu ile kiko ati ile rira nile yi ile ise ti n ba ni kole ba ni rale ti won si n ba ni ta ile oro to ba dani loju ki kose lenu eni bi mo ma ti so to fun yin e ma tu wa iro lebo miran mo o awon ibi ti a ni ile si lowolowo ni moyi Lodge Avenue Home ton wa ni Morojoda ni epe landmark e ni Yaba Tech epe campus Lagos State University of Education Michael Tedola College of Education epe resort and spa ile yi ki se ile nu gbo ki se nu omi koda ki se nu ira rara be ko jina si titi maro se rara bakona ni ani ile si Alafia Parks and Garden ni papa land 24 awon landmark e ni Government Science and Technical College Ilaro Polytechnic Lafarge Cement awon bi ti atun ni ile si ni wonyi ani le ni ilu Ibadan Abe Okuta Mowe Ibafo Ibejuleki Aja ati bebe lo awon ile ti e ba ra ni ile ise Shefa Homes and Properties won ni ifokanbale ko si wahala omo nile tabi ajagunbale e o fi oju yin ri ile ti e fe ra ke to sanwo logon ti e ba ti wa sanwo ni e o ma ba ise lo ta o si fun ni allocation lori ile yin o pabambari to wa ni ile ise Shefa Homes and Properties ni wipe adehun wa lori isan die die laarin odun kan ti e o si ma ba ise ile kiko yin lo gbogbo Saturday keji ati kerin loṣooṣu ni e ma n ko awon onibara wa lo sori ile won lati lo wo papa julo awon ti won sese fe rale gbogbo ile wa lo ni see of o ati wipe gbogbo document wa lo ni onte lawyer ile ise Shefa Homes and Properties ninu se wa ri wipe Shefa Homes and Properties o fidi mule kaade ma ba won dasha wipe eni to ba ni ajeseku lo nko ile o lara die die to nri o le so di onile lori gbogbo agbegbe ti won pe ni rural area nigba kan ri lo ti di urban area to si ti laju gba gbogbo eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o a o gba yin ra ile a o si ma ba yin ko lilo pelu irorun ati otito nu aseyori kan a ma ranse si omi ni o gbogbo awon ti won ba bawa do wa sijere po ni won kon sara si wa pelu idunu wi pe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka an se land banking investment joint ventures ye JV property consultant property management developer building engineering property and filling ati be be lo oga ni kon laujo okuta ile ise Shefa Homes and Properties di gigi araba ati gi aloye gbogbo eyin ti e tun nilo ile lati da oko si tabi fu won osin iyen agriculture and animal farming e ma da mu jina ile ise Shefa Homes and Properties ni ma lo ti won ba yin wale si bi to da bi oko ba jina ilaki ko awa ki ba won hera rara de bi pe a hera ti o lomo ninu iwo na darapo mo ogoro eniyan ti won di onile do nile lodo Shefa Homes and Properties e le pe sori awon number yi 0806 514 3581 lekan si 0806 514 3581 whatsapp wa ni 0912 238 8541 0912 238 8541 head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko website wa ni www.shefahomesng.com pelu Shefa Homes and Properties ile kiko dirorun nile yi
2: bi ori eni ba ma gbe ni agbe alawore ko ni Shefa Homes and Property ojulowo ile ise to nfi ni lokan bale awon agbegbe to da na nile si ti owo re ko ti gani lara awon ti won ti ba wa do wa sejere po lo le royin Shefa Homes and Property an ba ni raile atun ba ni kole awon agbegbe ti anile si ni won yi o ti owo re ko ti gani lara mojo daniel pe papala nto ifo abi okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ati be be lo awon ile wa ki sele olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san tole kan na be ni fani wa lati san die die ti o si ma base yi lo ko si wahala omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise Shefa Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi whatsapp 0912 238 8541 0912 238 8541 Shefa Homes and Properties ogani ejo
3: igi po ni gbolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni ejo otun nu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi eye iji
0: eka bo pada lati eka ipolowo oja otun nu we iroyin tesiwaju ni ikoni Jordan 105.5 FM eje ke mu iroyin ile na to je jade ninu we iroyin Nigerian Tribune laaro toni won ni eni to je chief of defense staff yen CDS general Olufemi Oluyede won na lo ti pase wi pe ki awon omo ogun orilede Nigeria ki won se pele pele o tori wi pe be ki won se owo to to ati to ye fun awon ajijagbara eyi ta mo si human rights oni ki won fi owo fun awon oni awon ajijagbara awon ajafeto omoniyan eleyi to je wi pe won se ise won gege bi ise gege bi o se wa tesiwaju lori oro yi oni pe eyi gangan na ni yo je ki a mo ipa ati oju ipa awon omogun lorilede Nigeria ti won ba fi owo fun awon ajafeto omoniyan tori wi pe lara eto abo ta nso odo won na lo ti wa o latari odun 2027 to tu wa nbo ni waju yi oni ki won fi owo fun awon ajafeto omoniyan gege bi Oluyede bo se nsoro yi lana lojobo Thursday nigba ti won se ifilole oro kan ele ti won gbejo ti won gbe kale fun awon omo ogun nibi ti won ti ngba won lamoran latari bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 ile to ma waye nibe na ni won ti ngba won lamoran ninu amoran na o na ni baba yi ti so wi pe ewo eyan mogun lotito lododo ise ajagun ni sugbon eja fi suru se be ni ke si fi owo fun awon ajafeto omoniyan lorilede Nigeria tori pe ipa ti won na lorilede yi anilo re ati wi pe papa ninu eto idibo gbogbogbo to nbo lodun 2027 won ni ko se nikan to ba je ko se nikan to je wi pe o nfe otito fun orilede ti ko si iwulo tire ninu eto odibo to nbo ta ni nilo gege bi oro na se wa jade ninu we iroyin Nigerian Tribune ti baba yi iyan chief of defense staff CDS general Olufemi Oluyede awon na ni won pase yi ti won si nsoro na fun awon omogun wi pe koko be na ni pe efowo fun awon ajafeto omoniyan e fun won ni owo ti won CDS Oloyede ohun lo ro awon omo ogun orilede yi be o wa ninu iwe iroyin Nigerian Tribune ni e fun ti aro toni won ni gomina ipinle Oyo Oloye Seyi Makinde ohun na ni won ti gbe awon igbese kan eleyi ti yo je ki itesiwaju ile ko ma lo lori ifimufile ati iwadi lori awon ti won awon mo ile eko ti won jigbe iyen ni ipinle Oyo ati oluko won ni agbegbe Esinele ati Yawota ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo gege bi won se salaye eni ti oruko re nje dotun Oyelade ohun na ni won ni won yan gege bi eni ti o ma dari awon iko na gege bi eni ti o je dotun Oyelade yi ohun lo je commissioner fun eto oro to nlo ati ogbonu gege bo se wa salaye ni fun awon niroyin lana nilu Ibadan ni pe gomina ipinle Oyo ko dake o be ni ko wara ro ko si kawo gbera lori bi won o se mo awon ti won be leyin ijinigbe na o wa ninu iwe iroyin Daily Post na lo gbe yun jade laaro toni te ba na ogan e ba iroyin ohun be ni ekun rere

eje mele ki fi senu mi dede sibi ki jo mo won ni awon lopa won ba omo ogun odun kan o ile ti won ni o je agbesumo mi bandit won si ba awon nkan ija oloro ile ti nko fun awon agbesumo mi won ba lowo re ni ipinle Benue bakan na na ni won ni awon mole bi kan ni ipinle Kwara ni won ti nsoro lori owo ti won ni awon ajinigbe na won ni gba o 155 million won lo kere fun gbogbo awon eyan ti won jigbe ni ipinle Kwara ti gbogbo awon mole bi won si ti tale tale ta gbogbo nkan ni won latari wi pe ki awon eyan won ki won gba itusile ni ipinle Kwara te ba gbagbe 176 eyan na ni won be lakata awon ajinigbe ni ipinle Kwara o ti won si ni won ti wa owo ohun to 155 million naira awon ajinigbe ba ni nbo awon o gba o awon ni gba o niyun o ti fa ipaya si won lokan bayi iyun na wa ninu weroyin laaro toni punch na le ti ba eje n lo soke lon ka wa soju opo le 09063352 09063352 o na le ti ba wa da si laaro yin

0: All right, ka bo sori eto eto ni local government revolution e ja wen ta ni lori ipe bayi ta lo wa lori lawa
1: e ko le sai
0: e ko le ya wa o ki loruko yin ati bi te tin pe wa
1: okay oruko mi ni Bashir Adedeyin lati Lambe side
0: lati Lambe e ka bo sori eto o n gbo yin awon iya mi n gbo yin e bere
1: e ba ni ke o pe o se o fe n ja sawa laruge o
0: se mu te n ja sawa laruge
1: asawa o ni baje o
2: se ma
1: awon awon oyinbo ni gba sawa kulo ko lowo wa o
0: ami o lori adura ni
1: e jo sa ti a ba fe se ta ba fe ko wa gege bi mo ti so ke ni to ori eto eto sa
0: okay mama
1: ti mo fe mo ibi ti a
0: se igbese te le gbe okay e ma gbo wa lori eto e ma gbo wa lori radio bayi laipe e ma gbo te ba fe ko eko adire a so bi te le pe won si ibi te tu le lo wa won lo e gbo to ni Black Messiah fun re ona ibo ju bajiro to je alaga ibile agbado okeodo fun won ni 1 acre ile pe e ma se on te se e ma ta so yin be e ma sadire yin be e ma ko awon eyan leko nbe ele se pada pupo e fe po wa sori eto ele pe 09063352 won wa fun yin ni ami kan le nbe ibi te ti le wa bayi ah iyen ti jabo e ma binu e pe pada lori ila 09063352 ta lo wa lori ila wa e ku ole o e ku role o ti wa lori eto okay that person is not really speaking up any else or okay eh ka to lo laipe a bere ibere yi ko si bi nkan se du to larin to o ma ni awon die ka to kan won die die mama mi e gbo mi daada ki la awon idojuko te ni awon challenges yi lori ise te nse yi ba mo ko en se opolopo eni last week e se sise te se to po lori sire se bo bawo ni kini ohun ta n ten dojuko se be yen ra material ni be yen ri ra ngba yen sisin abi awon chemical bawo lowo re se ri so rorun bayi abi bawo le se nse
2: nse sahaju pe folorun awon agbalagba ni mu teyan ba tin se
0: be ni
2: ti o ba ti kuro ndie o ma ma lo soke nbe
0: then oh ani eni kan lori to eduro a pada sori ibere ta lo wa lori to wa ori ila wa hello
2: ti eyan ba tin se ti o ba ti kuro nbe mo ma gun ki o ma ma tesi waju oye de ma ma ye si waju si
0: oye
2: o ma ma ye onitan si waju si imo yen tun ma ma po si
0: beni
2: lori nkan to je idojuko ta ni ohun ni awon fabric wa ta nlo awon aso ta fin se adire e mo polopo china ni so ti ye yin awon gini ebe no tin ko wa o gbowo leri iyen ni iyen chemical ta tun lo na o n gbowo lori but pelu ase olohun bo se n lo soke la wa na n lo soke bi awon kini materials ta n lo yen bo se n lo soke la wa na ni a n lo soke ni je nitori pe nkan ta ba ra ta ba fi owo ra owo na la ma fi pa bo ba se n se na

0: Hallelujah. Mo ki gbo en te gbo mi ni wakati oju oni ti o osu to ta wo yi wa ra anugba wa ri ba ti se ninu osu yi oni damu mo fe suri osu fun o bo tori pe osu yi osu abiamo idi ta fe wonu adua lati bere adua lati last week oluwa ni ka gba adua abiamo kan ma waye be ni iyen ni oku Friday meji bai on the 15 Benny, on the 15th of this month ipade akole adua ya pe program ya pe ni majemu abiye ki lo nje majemu abiye ki se igba tori pe eyan lo nsinu fe bi mo na pe ni majemu abiye nikan ki se igba teyan nwo omo pe ko file ba babiye eni to bi mo to mo re serere o ti babiye eni to bi mo to mo re ra anugba o ti babiye eni ti omo re kole o ti babiye eni to omo re drama tokun o ti babiye eni to omo re gbe nkan re se loju e o ti babiye sugba en to bi mo to omo re npa lekun abiku ni o eni to bi mo ti omo re to pe laje abiku ni o mama sugba and if eni to tun abi mo ti omo re oni bujoko ti o ra anugba ti gbogbo e kan daru mo loju abiku ni sugba gba ireti nbe fabiku o le ji o omo to lero po nwo bi abiku o le ji o omo ye de o le dologo sa owo re lo wa o omo to nwo bi abiku ye o le ye o to ba sare fun yo ye o idi ta gbadọ pade lojo sunday ni ye o idi to gbadọ to bi gbadọ wa oluwa osu tutun lawa e ma fi sere o osu abi ama lawa yi o tango pa won mo awon children tun ti wa ninu holiday bayi ma fi sere o osu abi ama re o ojo sunday ko picture omo yen dani o gbogbo omo to bi to ba de ti bi mo ja picture re ni ko ja pade waju Jesu Oluwa o lojo sembo lati pade to ba de Mose last bus stop bere address bo number 27 Awoni Street off Luto ni ilu Mose to ba bayi ni isin akoko isin meji la nse isin akoko bere ni 7 o pari ni 11:30 isin keji na bere immediately eyin aye o ni ju o ni seleya o inu re o dun o mama ko to wa di Sunday ta pade engineer e ja pray ma pade do yen o God bless you
1: Amiran wa ni lara mi so be.
2: Mark of this is a sacrifice on me.
1: Eyin kan mo ri be o. O fe kin tu fun e.
2: Do you want me to explain further? Please pray first before I explain.
1: Amiran wa ni lara mi so be.
2: Spirit, mark of this is our sacrificial meat.
1: Ti ami e ba wa lara ko de kiti awon ajebe amusese ko dondo ko de bada ko doyo ko de lu oyibo
2: bi
1: ta won ti Nigeria ba bere le America o ti mi o ti bere mu
2: anywhere
1: bi ami e ba be lara re ogun aje o le se nu aye
2: if you have that
1: bi ami e ba be lara re ogun awon eleye o le se nu aye ami ara won ni lara mi
2: makom it is a sacrifice
1: oh ya jade
2: come on
1: in the
2: name of Jesus makom is a sacrificial
1: meat
2: come on me come on
1: Ami ara wa ni.
2: Ti won fi si
1: o ma mi lara, ti won fi si mi lara.
2: O
1: ya I don le jade.
2: Fire set it out.
1: Yes, Oluwa wa.
2: Amen.
1: Nigba ta wo 31st ni iran yi jade.
2: This vision came out on the 31st.
1: Nigba ta gbadua kokko ni January ni iran yi jade.
2: When I prayed the first prayer on Friday.
1: Atoto iran e gbe para fun mi bayi.
2: And this vision has been brought again for me.
1: Bi abi omo yi o ba gba.
2: If this prayer ain't not pray.
1: Ma dupe oro mi.
3: Ti oruko yi. Praise the Lord. Oruko mi ni Yemisi.
4: Oye.
3: Ni o yari mi da leri omo ojo titi mo se eri en bi pe mo ni o lo se exam ti
4: Emerson to Luas
3: yo lecturer kan ka ti mo so wi pe olodun sa gba gbogbo
4: to gbogbo oya papa
3: o so ni lecturer yen leyin gba yen tawon gbalude ni tawon wole o ndun laamu lati bohun fe ni ajosepo
4: ah
3: iru kile yi
4: lecturer fe bo mo yin lajosepo
3: ah
4: o ma gan mona ni
3: awon ore ohun wa so fohun wi pe ah eyin to wa nle yi o to final exam ni be nwaju yi o ko lo fe se ra re o pelu master buruku yi o nkan kan e wo ohun o pe mommy ohun mommy re laje ni mommy ohun o laje order
4: sorry o omo yin lo so fun lecturer pe ohun ma pe mommy
3: ohun ara o awon ore
4: okay awon ore so pe now lecturer ti o fe boss yi bo lo ti a se ah mo ni mo mi a mo worry
3: mo ya re laje omo won laje e sa fi ohun sile
4: mo ba mo ta ninu rin ti omo re le pe ko bo ngbadura abi to mo mo pe a mo mi e pe lo fi down to re lomi omo re o le gbokan le opadura re ma se tori ngo o se ko mi be loyin ba de le e pe ni e ja keko lara iya yi keko bo one thing o wa mi ti wa mi latara tin gbadura gbadura o wa dele wa lo ma se pe nle ah please e ji ake sa ma fi owo ara re se kini o ba se ara re je o ya mama
3: o sa ni o sa pe mi jo yemi si awon mo mi nkan ba mo ah kilo de wa to hun rinu o egbo hun o ah mo wori sa mo gbadura olorun to duro ni gba yen ko ti wo o si tun be baba nbe loju se enu kan mo sa ngbo to re kan da olorun yi pe ki won lawon o se fun o sa pa fun
4: awon ore re nbere lowo e pe kin mama e so pa
3: to a ma fe mi oro gun won sa nba lo oni baba text message so won reply mo won da mo oni voice note kan se phone kan ni pe okay iwo lo smart iwo lo gbon ko si yo
4: lecturer e so be
3: eh oni ohun sa down to o wa ku bi mo se fe na exam awon sa ri lati bi o se kan seyin mo
4: won ri ngbe exam be bere
3: lecturer e mo taun ti bere exam
4: won ri mo
3: awon ri
4: ẹgbẹ́ mẹ́kì sẹ̀rẹ̀ já gbọ́
3: àwọn sáà ń wọ́ òtí tí àwọn fi parí exam bí nẹ́tọ́là kan àwọn kan lẹ́ àwọn ọmọ rí mr isman kí ló dé àwọn ọmọ rí ní máa yàn kan wá dáhùn wípé à sẹ́yìn lára àwọn lẹ́tọ́là náà ni pé à ẹ̀yìn ọ̀gbọ́ pé ọ̀sá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìbò mi ò sì gbọ́ ó ní wọ́n sọ wípé ó ṣe kinní kan wọ́n ti gbé látàbújá ó ti lọ láti ìgbà wo ẹ̀yìn ọ̀gbọ́
4: Abi Amada nbe. Omo ma like awon Abi Amo o. Dide Abi Amo dide.
5: Parents stand up.
4: Iya lowo gbe ebo to wi. Pe won sa ni won ti gbe lati bi kan. Eni to so pe o ku bi ti omo won ma gbe gba. Abi Amo bi adu aran nise. Eno bo si pepo. Sa e wa ladu o gba. Awe egbe nbere lowo e pe kini mama re lawon wa se won ni won se gangan ti e ti bo iya mo bi ti o glory wo pe to n ba de bi adua
5: the mother know where to go
4: exam bere lecturer to leri won ri exam bi pari won ri lecturer won wa nbere lowo bo lecturer lagbaja ri eyin ogbo ni ebo ti ogbo ni won ti transfer re lo apa bo mi atabuja ni order ti wa enowo si pepe e wa ladu ogba mo pasha se pa du atagba le ni ni eni kani to lo won di olowo
5: whoever that want to try to hinder you
4: ise ti o ni pari lord go just oro yonder for that
5: heaven should give today amen
4: oh eri de mo mi yo de mo mi yo mo wa nu awe be ni pe mo de yo en na wa si pepe
5: church for ten to the altar
4: oh si church wa o
5: you didn't come to wrong church
4: to kan need pe gboran
5: ko ju e what you need is to obey
4: wo sika tan le ma ro giri e sori sika e ki se method o believe and do what obey
5: ko ju be lo
4: to lo fu wa angel to nse bi orun ko re nu just believe to ba ti believe to de obey dide odide joko joko magbowa magbowa ah sir bo se le orun le mi na le orun mi le fun oni to ma gboro lowo mi bo se ja bodege le mi na tin ba ni o ba gbowa mi pala nada tin ba ni o mu kanduwa mi pala nada bo se le orun le mi na se kini o bo le orun gbogbo yin ka da 1 million ko le ra orun mi so bo se lorun le mi na lorun emi na o de ni se tolo o fi gboro lowo mi nti ba ni o se ma se
5: God to connect my heaven.
4: Mo agbe dari dada.
5: All that your coconut whatever instructed you to do, do it well.
4: Mo pasha.
5: I decree.
4: Mo like eri mama. Ah. Oya gbo ase ko foriko.
5: Now listen to this authority.
4: Just 24 hours.
5: Just 24 hours.
4: Iba jo mo ya iba jaburo iba jegbe iba jo yo ko iba je
5: ya yo
4: e to ni adua re oni gba
5: the one that says that your prayer will not
4: answer ise ti oni pari lai lai loruko Jesu oru gbele lowo e ka
1: kọ ninu eri mama yin omo re ni omo mama yin ni confidence ninu iya won pe bi ya n ba de adua abansado o ma gba bo ti ni lecture se lerin mo ko se mele meji mami oya ebere te ma nse se omo re le pe o be.
5: Can your child call you like that?
1: Okay, so we go. But what can we be able to pay? What
5: I didn't say everyone.
1: Tori epeni, epeni tiji omalaro, epeni olori bunyo. Ba ilo marifu e kini kani e ekke kolara yai.
5: Learn for ma.
1: Ekke kolara yai.
5: Please learn.
1: I'm happy for this mama.
5: No me do for mama yi.
1: Omo yi eina de duro ti omo.
5: You stood by yourself. Eya
1: bi ama.
5: By your child. Kosi
1: ninu iti oni. Kosi.
5: Parents.
1: Moto so lekan se ya keko lara ya.
5: Please let.
0: Hallelujah. O ti gbadua. Iwo le ri kan. Dide ja pade Jesu eni ti o fi eje re ra o pada lori igi agbelewu. Ja pade re lojo Thursday ni ojo Sunday. Kan ko picture omo re dani a fe gbadua fa omo yen. Wi pe ko Olorun ko dide. Ka omo yi dari dunu, ka ma dari sunkun. Ka omo yi je eyan kan de munu re do laye to ba ti de mo se last bus stop. Bere address number 27 Awoni Street. All flu to ni lu mo se oju oni ti o. Benny, but missing number 00297-66529. Second number 00334-7282. You need your morning and Sunday. God bless you.
6: Jordan 105.5
7: Station with a voice for entrepreneurs.

0: ri abamiye to ti gbo e ri abamiye wo bi on to lohun ba se fe nikan olohun so fun e on to ba mo ko gbe ri yen o tun mo se pe awon gbegberu eyan wa to la ru nkan be koja kan ba le gbe igbese ta won na ma duro so e ri ti won iwo lo ko ba iwa so e ri
1: amen
0: money iwo lo ko ba iwa so e ri
1: amen
0: money iwo lo ko ba iwa so e ri
1: amen
0: I just badua so pe baba
1: baba
0: I want to buy ri mi je
1: o ti be ri mi je
0: o ya eku
1: o ya eku
0: adua
1: o ko je baba o ba ri mi je o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya eku o ya
0: Jesus, Oluwa wa, so pe agbara dani duro nile wa. Sunday, mo fa ko wo to go ni o on the second ni ago mejo abo on to ba je ko wa si soru o ni lati wa nbi le aro sunday ago mejo abo bo mi distance is not a barrier
1: yes sir
0: eni ba pade wo li re amo lara pe wo li mi lo soro yi so bi wo na le mi olo lara o ye ko mo pe don soro yi wo li olo ni aro mi si oni 8:30 ni ago mejo ni on the second of August oni lati wa ni class 1 gospel ministry Bakare Street ni Genesis bus stop on the road ni sadi dimu roundabout ni egbeda eleyi ni oro oluwa si o gbe ri tutun
1: amen
0: mo nu ko gbe ri tutun
1: amen
0: e tu pe number yi oni lati pe mi ko le ri bi doko ero ti de o awon ko tin sun bi lati data awon ko tin sun bi ko le ri won baye to ku ko le ri gba e pe awon number baba ele o le gbadua lori phone ba o le gba lati se lori phone o o lati wa ko wa gba e pe awon number yen again fun won
2: 0915899 4696 0915899 4696 or 081-32-38-9415 081-32-38-9415
0: ninu osu to wonu ayi orun si fun o
1: amen
0: olorun ti kalara re o lowo
1: amen
0: olorun ti kalara re o sanu re
1: amen
0: osu august a pe o
1: amen
0: osu august a pe o
1: amen
0: osu august a pe o
1: amen
0: osu august o ni sukun
1: amen
0: ogun august o ni wo gbese
1: amen
0: awon gbere to so ru abo san
1: amen
0: idamu re dayo
1: amen
0: ekun re dayo
1: amen
0: ere ko ise re dayo
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: ba ogo re
1: amen
0: ba yo re
1: amen
0: loruko jesu ko le be
1: amen
0: owo aiku oluwa ko ba osese
1: amen
0: ma pe number yi fun o eyin te send whatsapp testimony eyin te need whatsapp testimony mo fe pe number yi fun o send the testimony e send the story e gbogbo eyin te ni eri e send the story number yi 0706164341 ma pe story e text message ati whatsapp on a send the story e voice note on to lohun se send e ma gbo sugbon to ba fe ki gbadua fun e number mi lo ma pe eleyi whatsapp nikan ni ko fi pe 0706164341 ope eyan lo so pa won ri iyanu won mo ba mo ti ma send e si mi so mo fi fun ni number eleyi ba ma pe mi lori e ko stand the voice no testimony through WhatsApp. Odua de magua dua re. But mofeka ni 300. Ten ni orora ro Sunday ye. Mofeka ni number 1 to 300. Mi ofeka wa jasi ni biara ra ra o. Mofeka ko di friend number ko to de. Agi ti don ki ororu ya ko le kanyi lori. Awon ko ti wa bi don joko ta lo le o. So aro Sunday the second year I put it on the toku. So pastor e pe awon number ta ma fun won ta ma fi pe awon ta ma fi wa sibi
2: 091 5899 4696 091 5899 4696 or 081 3238 9415 081 3238 9415
0: Ela ilo di ashe or on la fun.
1: Amen.
0: Back at the street, the last bus stop be gone the road. Ni sheri dimu ni egbeda. Ela ni momo, ayo mi da ku pe wa ni eri.
1: Amen.
0: O ti gbe eri awon kan wa gbo ti won na.
1: Amen.
0: O ti gbo eri awon kan wa gbo ti yo na.
1: Amen.
0: E ga ta le gbadua meje so pe baba.
1: Baba.
0: La no ni bi ti ko si ona.
1: La no ni bi ti ko si ona.
0: Adua.
1: No God Jesus. Baba.
0: Yes, Oluwa wa.
1: Amen.
0: E pa du Oluwa bo so si lorun mi.
1: Oluwa bo so si lorun mi.
0: Ti aso dure le wo mi.
1: Ti aso dure le wo mi.
0: Aso si dinosaur.
1: Aso si dinosaur.
0: E pa du pa je so ye gbadu.
1: Oluwa Jesus. Oluwa bo so.
3: Oluwa bo so.
1: Oluwa bo so. Oluwa bo so.
2: Zero eight one three two three eight nine four one five.
0: And you tell me testimony. Ti ever send the voice note of your testimony sorry WhatsApp? E pe awon number yi, ma pe sorry, ma pe number yi. Ko send there sorry WhatsApp. Is 0706164341. Is 0706164341. WhatsApp ni kani awon ri e send e sibe wa de layo lojo ale o
1: amen
0: okore de ma bale
1: amen
3: wo mi

0: odupe lowo olorun baba olorun omo olorun emi mimo oruko mi ni adua gbe mi mo wa lati ilu eko I mo pe nijo ti mo ma mo pe baba n gbadura lori radio igba yen wa se bo yen se bi yen ti se ti pe o omo mi wa le odun lo te set mi la ba gbu re mo sa gbadura olorun sa pe ki adua mi mo gba lori radio eyin gba na mo to ti wa bi o wa dupe lowo olorun alaye pe ni osun to lo olorun olorun ra ka kan fe mi na idi
1: hallelujah Our mom is thanking God for buying her a brand new car. Praise the name of the Lord.
2: Mama Tiraka.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Jesus name.
1: Amen.
2: Can we just celebrate this girl?
1: Eja se ajo yo Olorun wa yi.
3: My name is Ademuyiwa Adewale Matthew. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi ati Olorun baba wa Sam Authority Ojo. Olorun yo mi ninu ewu operation ṣugbọn mo dupe lowo Olorun to mu mi pada si Abuja lakoko yi mo ṣe operation ni February odun yi so mo wa lori sit bed lo hospital ti mo wa n gbo program kan mo de mo n Philippines yen gan to lagbara mi o loro lowo mo Philippines je to lagbara program ti mo n gbo lowo baba wole sori program yen that very day
1: okay
3: enikan be ti won release ninu ewon ni week yen o sa so story e baba wa fun ni 100,000 naira won send the one yen si ibi temi na wa mo sa n try king ti e mu phone ki n le pe baba e daku emi na e gbadura fun mi
2: okay ni badan bi
3: ni badan sir
2: yes lori melody fm
3: yes sir mo n Philippines yen lowo but mi o le debiti phone wa ki n pe sugbon mo gbo wole radio yen mo de ri anu gba Philippines yen de lo nle lara mi lati igba yen mo dupe lowo olorun pe mo ri anu gba
1: nipa bi gbo wole radio la so
3: be ni sir mo ba baba kan ni hospital yen n to se mi lo se un na sugbon ona meji ni ti e o ti wo 20 years lare ikan wa nbi ikan wa nbi won se tan baba yen de ku sugbon emi ri anu gba mo wa n korin kan lojo yen pe o nje to mara